Kung napamikwa na sa real, kahaya sa wacho at ang kulyaw, asin ang